0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a barkanku da safiya da fatan kun waye gari lafiya sannan ku da kasancewa da zangon farko ne da shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da aka kada kugen siyasar yakin neman zaben bada a Najeriya a makwabciyar ta Niger muhawara ce ta kaure kan irin mataki da kuma mulkin da ya dace da kasar inda kuma gefe guda Niger din ta bayo kamfanonin gida lasisin hakari uranium bayan kwacewa daga kamfanonin waje. Gwamnonin jihohin yankin kudu maso gabashin Najeriya sun karawa hukumar kula da yankin su kudade don toshe gibin kasafin kudin bana wanda wasu ƴan yankin ke cewa har yanzu hukumar bata fara ayyukan da za su gani a ƙasa ba. Ita kuwa gwamnatin jihar Lagos Arewa Najeriya na ci gaba da fatattakar ƴan kasuwa da masu gine-gine da ba su da izini a wasu yankunanta. Wasu kenan daga cikin rahotannin da za ku ji a cikin shirin amma zan fara da labaran duniya. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
1: Koriya ta Arewa ta haitar da matakin Amurka na saiwa Koriya ta Kudu makamai masu linzami. Jiragen ruwa sun fara jerin gwano a mashigin Hormuz bayan gaza ratsawa ta cikin sa. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU na shirin amfani da kudade da kadarorin Rasha don aikin farfado da Ukraine. Koriya ta Arewa ta haitar da matakin Amurka na saiwa Koriya ta Kudu wato makamai masu linzami da darajar su ta kai dala miliyan 125. Wanda ta ce barazana ce ga Pyongyang kamar yadda ma'aikatar harkokin wajenta ta sanar a wannan alamis. Haka zalika Koriya ta Arewa ta soki lamirin shirin Amurka na samar da tallafin kudade domin aikin tattara bayanai kan take haƙƙin bil'adama a cikin ƙasar. Wanda ta ce zai dagula lissafin zamantakewar al'ummar Koriya ta Arewar. Wannan na faruwa a daidai lokacin da shugaba Donald Trump na Amurka ke nuna muradin sake wata ganawa da takwarensa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Har ma ya ƙarin hasken cewa Mr. Kim ya nuna buƙatar yin wannan ganawa don fahimtar juna. Hatsarin wani ƙaramin jirgin sama a Amurka ya kashe mutane huɗu da ke cikinsa bayan faɗuwa a gaɓar ruwan jihar Alaska ranar Laraba. Sanarwar da hukumar kula da sufuri ta jihar ta fitar ta bakin shugabanta Clint Johnson ta ce jirgin na kan hanyarsa ta sauka a filin jirgin sama na Saldovia mai nisan kilomita 219 da birnin Akok na jihar. Clint Johnson ya ƙara da cewa masu aikin agaji ne suka zaƙulo gawarwakin mutanen huɗu a cikin ruwan wanda suke fama da tumbatsa da kuma kaɗawar igiyar ruwan wadda ta janyo tsaikuwa aikinsu na ceto. Haɗarin na faruwa ƙasa da mako guda da makamancinsa ya fara a jihar ta Alaska wanda ya halaka mutane 8 na cikin jirgin. Jiragen ruwa na dakon kaya sun fara yin jerin gwano a mashigin ruwan Hormuz makare da makamashin man fetur da gas. Sakamakon datse zirga-zirgar su da rikicin Amurka da Iran yayi. A gefe guda kuma 'yan kasuwa na nazartar yadda tattaunawa ke wakana tsakanin Iran da Oman don tsara yadda jigilar za ta kasance da zarar ƙasashen biyu sun cimma maslaha a kai. Alƙalaman da hukumar kula da hada-hadar kasuwancin jiragen ruwa ta duniya Kepler ta tattara sun nuna cewa ya zuwa ranar Laraba akwai manyan jiragen ruwa 10 da ke jiran umarni domin ratsa zirin. To sai dai daga gabar ruwan Bab al-Mandeb kimanin jirage 19 ne suka wuce ta zirin a ranar Laraba dauke da tarin kayayyakin makamashi da makamantansu. Adadin da ya nuna cewa an samu raguwar sufurin jiragen a rana guda inda aka saba ganin jigilar jirage 24 a kowace rana kamar yadda hukumar ta Kepler ta tabbatar. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Ƙungiyar Tarayyar Turai EU na shirin amfani da kudade da kadarorin ƙasar Rasha domin gudanar da aikin farfado da komatar ƙasar Ukraine wadda ta taɓarɓare sanadiyar mamayar da Rasha ta shafe fiye da shekaru huɗu tana yi mata. Wasu mambobin ƙungiyar waɗanda suka haɗa da Sweden da Netherlands da Spain da kuma Poland su ne suka ba da wannan shawara ga ƙungiyar kamar yadda jaridar Financial Times ta Burtaniya ta rawaito a wannan alamis. Wasiƙar ƙasashen ta buƙaci EU ta fara aiwatar da shawarwarinsu wajen amfani da kudade da kadarorin babban bankin Rasha domin cika wannan muradi, in ji Financial Times. Adadin mutanen da ambaliya ta halaka a kan iyakar Nepal da Tibet ya kai 165 bayan shafe tarin garuruwa yayin da masu aikin agaji ke ci gaba da lalube inda kusan mutane 1000 suka ɓatan dabo ba a san inda su

0: ƙasashen waje 260. Ƙarshen labaran duniya kenan.
1: DW harkokin yau.
0: To harkokin na yau za ku je da jagoran adawa a Zambia ke ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben kasar da ya ayyana shugaba Hakainde Hichilema a matsayin wanda ya lashe shi. Za ku ji kuma yadda takaddamar kasuwanci tsakanin Amurka da Canada ke ƙara zafi bayan Amurka ta kakaba harajin kashi 50 cikin 100 kan kayayyakin Canada. To amma bari mu fara da harkokin siyasa. A yanda aka kada kugen siyasa ga dangadan dan yakin neman zaben bada a Najeriya, makwabciyar ta jamhuriyar Niger kuma muhawara ce ta kaure tsakanin al'umma game da irin mulkin da ya dace da kasar a wannan lokaci, inda wasu ke muradin tafarkin demokradiyya, wasu kuma ke da ra'ayin tsarin mulkin soji wanda yanzu kalu da yansa ke kan dawo, kamar yadda za ku ji a rahoton wakilinmu Isu Mamman.
2: A shekarar 1960 ne kasar ta Niger ta kasance kasa mai cin gashin kanta bayan da ta samu ƴancinta daga Turawan mulkin mallaka na Faransa, abinda ya kai al'ummar ga zaben shugaban kasa daga farar hula, inda Jawahar Rahmani ya kasance shugaban kasar na farko. To sai dai bayan shekaru 14 yana jagorancin kasar ne. A karon farko sojojin kasar suka kifar da gwamnatinsa a ƙarƙashin jagorancin Saini Kunce. Tun daga wannan lokacin, kusan lokaci zuwa lokaci, sojojin kasar na yin darin mikiya a fagen mulkin kasar, inda suke amfani da ƙarfin wutarsu su kifar da wata gwamnatin farar hula a ƙarƙashin demokradiya. To wai ma komin ke kawo sojojin su yi juyin mulkin? Ma'azu ba zo wani manazarci al'amuran siyasa ne a Niger.
3: In kamar bukatoci da muradun ƙasa su a cikin kila wakala wannan dole na su za su shigo su sa tsari. Ita doka ta hana su shiga siyasa. Amma duk in sun shiga siyasa sun dauki mulki, to yawanci an samu matsala ne tsakanin 'yan siyasa. Amma ko gobe na mai tawa babu wani mulki mai kyau, babu wani mulki mai sha'awa, babu wani mulki yabawa kamar mulkin demokrasi.
2: A duk lokacin da aka samu juyin mulki a ƙasar, to babu shakka ana amfani da hujjoji daban-daban. Alhaji Jafar wani gogaggen dan siyasa ne.
4: Mu ƴan siyasa abun bakin ciki ne gare mu waje an yi ma dan siyasa juyin mulki. To amma menene ya kawo wannan abun? Yawan juyin mulki su ƴan siyasa suke jawo shi. To dan hakan nan ƴan siyasa idan siyasa Allah ya yi muna dawowarta, mu ba kowa matsayin shi kuma ya zamo darasi ga ƴan siyasa.
2: To amma kuma yayin da ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi, wasu na kallon juyin mulkin ne a matsayin wani koma baya ga kasar, irin su Kadri Gayu wani matashi.
5: Juyin mulki na ka kalubali saboda duk abin da kun kai tare na zai komo baya tsakanin al'umma, tsakanin kasuwanci, komi kan dai ya mika an wahala.
2: Ko da yake a dai share daya an lura yadda a karon farko a tarihin kasar wannan juyin mulkin na baya-bayan nan ya samu karbuwa ga wasu daga cikin al'ummar kasar, inda ake ganin sun juya wa tsarin mulkin demokradiyya baya. To komi ya juyo hakan? Hassan Abdulkadiri wani mai goyon bayan sojojin cewa yi
6: zaka iske demokrasi ce amma hatta zamanto kama kama karya, an bambanciya tsakanin mutane da mutane, tsakanin kabila da kabila, an kawo wasu suna ƴan sahun gaba, wasu suna ƴan gata. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa talakawa suka yi ta maraba.
2: Wani babban kalubalen da al'umma ke fuskanta a lokacin mulkin sojojin shine na fadar albarkacin baki. To sai dai kuma ga Umar Saidi wani ɗan jarida cewa yi
7: ba za a gama mulkin soji ba da mulkin demokradiyya akan wannan bangare. Ai cikin mulkin demokradiyya za ku ga mutane da dama ɗan horahula ɗan jarida bi mafi akasari ka hutu ka hudu albarkacin bakinka kuma a liƙe ka.
2: Wannan juyin mulkin na baya-baya dai shine irin shi na biyar da aka samu tun daga lokacin farko da sojojin suka fara, abinda ke kaita ga zama sahun gaba daga cikin takwarorinta na yammacin Afirka wajen yawan juyin mulki. Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
0: To har yanzu muna jamhuriyar Nijar ɗin, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta bayo kamfanonin cikin gida lasisin haƙar ma'adanan uranium a yankin Agadez, bayan da ta kwace daga hannun wasu kamfanoni na kasashen ƙetare da suka dade suna gudanar da ayyukan haƙar ma'adanai a ƙasar. Ka haka ne abokiyar aiki na Khadija Ahmad Rufai ta tantabi Isu Muhammad, shugaban kungiyar fafutukar kare fararen hula ta Emson wa Swasande da ke Agadez.
8: Lalle wannan babba alama ce da ke nuna cewa lalle Niger muna cin gashin kanmu, saboda kun san a shekarun arzikin ƙasar Niger musamman abin da ya shafi uranium, waɗansu kasashe ne ke da ƴanci bisa kan shi, su suke sarrafa shi yadda suke ga dama, su suke da lasisin tono shi. To yanzu kwace lasisin da gwamnati ta yi ga hannun waɗannan mutane dabba kamfanoni na ƙasa, lalle mu a matsayinmu na 'yan gwagwarmaya babban ci gaba ne.
9: Gwamnati na cewa ba wa kamfanonin cikin gida lasisin haƙar uranium zai ƙara wa Nijar kuɗaɗen shiga da samar da ayyukan yi. A ganinka, ta yaya wannan sabon tsarin zai iya sauya yadda ƙasar ke cin muriyar uranium ɗinta?
8: Kusa a shekarun baya duka-duka dai idan an fito.

0: arzikin Nijar bai wuce ta samu kashi 30 cikin 100 ba. To yanzu da yake raunin fudu arziki yana hannun kamfanoni na kasa, wato duk abin da zai fitowa a kalkashin kasa ribar tana ga gwamnati, saboda kamfanonin su ma na kasa ne, kuma ma'aikatan da za a doka su yi wannan aiki ma'aikata ne na kasa. Kun san tsawon shekara 50 da muke fudu kamfani da wannan karhe na uranium, yanzu muna da ma'aikata na kasa 'yan Nijar waɗanda ilimin su ya kai su fudu da kansu wannan arziki na kasar Nijar.
1: To amma su waɗannan kamfanonin cikin gidan suna da isasshen jari da isasshen fasaha da ƙwarewar da ake buƙata domin gudanar da manyan ayyukan haƙar uranium?
0: To kun san yanzu muna da 'yancin mu je mu kulla hulda da duk kasar da muka ga dama. A da dai Faransa ce wadda ta mana juyin mulki, ita ce ke yadda ta ga dama. Yanzu gwamnatin tamu da su waɗannan kamfanoni na kasa suna da 'yancin su ta yi duk inda suke so, su kulla alaka da waɗanda za su tallafa musu.
1: To Nijar ta kuma samu takaddama da wasu kamfanonin ƙasashen waje da suka taɓa haƙar uranium a ƙasar. Shin wannan sabon tsarin na mayar da ayyukan haƙar uranium ƙarƙashin kamfanonin cikin gida na iya ƙara sauya alaƙar Nijar da masu zuba jari na ƙasashen waje?
0: A sosai, saboda yanzu ko menene za a yi shi bisa yarjejeniya ta gaske wadda babu ƙwaruwa, saboda muke da abun, muke da arzikin, kenan kaso mafi yawa ya kamata a ce ya kasance a ƙasar Nijar.
1: Wani irin ƙalubale ne ya kamata gwamnati ta kula da su yayin da take faɗaɗa wannan fannin?
0: To wannan dalili ne mu a farar fulla mun tashi sai domin mu sa ido ganin cewa lalle kaso wanda ya kamata a ba ita jiha inda ake fudo wannan arziki, lalle an ba ta shi domin su hukumomin jiha su samu su yi aiki wato na cigaban kasa.
2: Isuf Yamud kenan na ƙungiyar 'yan Swasande a jamhuriyar Nijar game da haƙar ma'adanan uranium da gwamnatin ƙasar ta ba kamfanoni na zamana cikin gida da nufin bunƙasa arzikinta, kuma game da wannan ma ga wannan sanarwa.
3: DW ra'ayin malamai.
4: Bayan raba gari da ƙasar Faransa, hukumomin Nijar sun sake ƙulla hulɗar cinikayya na haƙo ma'adanai da wasu kamfanonin ƙasashen waje domin tsayar da aniyar mai kazaya riƙa cin kai. Shin wani irin sauyi aka samu akan wannan batu na haƙo ma'adanai a Nijar? Yaya tasirin yarjejeniyar yake ga tattalin arziki na ƙasar da ma al'umma? Shin ko ta sauyi zani? Sai a biyo mu a cikin shirin ra'ayin malamai na ƙarshen mako domin jin ƙarin bayani.
2: To kada ku bari a baku labari, ku kasance da shirinmu na maraicen Asabar da Lahadi don jin ƙarin bayani. Ko kada ku manta za ku iya bibiyar mu yanzu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da wasu tashoshin FM abokan hulɗa ma ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Muna ma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp, wato idan ku shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa don samun ƙarin labarai. Ta yanzu kuma bari mu je tarayyar Najeriya, inda gwamnatin jihar Lagos ke ci gaba da fatattakar 'yan kasuwa da ma masu gine-gine ba bisa ka'ida ba, bayan ba su wa'adin mako guda don kwashe kayansu, kamar da lamarin ya faru a kusa da wani babban asibiti a Ojo, inda masu sayar da kayayyaki suka mayar da wurin kasuwa. Ga wakilinmu na jihar Lagos Mansur Bala Bello da ƙarin bayani.
5: A binciken da yi ya nuna cewa lardin Lekki ya fada cikin wannan badakala, musamman a wuraren Agunji da Ajuran da Ikota, haka kuma ga yankin Lagos Badagry Expressway, inda gwamnati ta yi shara da 'yan kasuwar da ke kan bakin tituna. Aƙalla dai gwamnati ta rusa wurare sama da 349 a fadin Lagos da sunan tsabtace Lagos bisa cimma manufa. Mr. Daise Osho ya kasance general manager na hukumar da ke tsabtace Lagos. Ga kuma abin da yake cewa a yayin da ya kai diren mikiya a lardin na Ojo a ƙaramar hukumar Iba. Wannan ba kasuwa ba ce a gaskiya, ya dai zama wajibi mu tattauna da shugabannin kasuwar ko da za a samu wani wuri da za su koma domin ci gaba da kasuwancin su na yau da kullum. To sai dai ya loja ta wannan kasuwa Madam Yetunde ta ce sun kwashe aƙalla shekara 40 a wannan farfajiya.
6: For God's sake, make it just a pause.
5: Muna roƙon hukuma ta tallafa mana, domin wuri ne da muke neman abinci kuma mun shafe sama da shekaru 40 a wannan wuri muna kasuwanci.
6: Daily Bread.
5: Gwamna Babajide Sanwo-Olu na jihar Lagos ba tun yau ba ya ja kunnen jama'a ga duk masu shige gona da iri da sunan kasuwanci ko wurin kwana ta hanyar gina fako.
7: There cannot be any form of trading.
5: Babu batun kasuwanci a ƙarƙashin kowace gada ko kuma wani nau'in wata harka da ba ta gwamnati ba. Muna sane da muhimmancin gadoji da ke cikin Lagos, saboda haka ba za mu bari wasu tsiraru su lalata ba.
7: Destroy them.
5: Comrade Muhammad Zanna, shugaban wata ƙungiya ce da ke rajin kare haƙƙin bil'adama.
8: Muna kira gwamnati ta yi amfani da ita an ce duk wani doka da ake yi ta constitution ya nuna cewa ya zama doka ce na jin kai wanda yake yi la'akari da talakawa. Kasancewa ita gwamnati ba ta gina shaguna wanda su talaka za su iya mallaka ba. Sun gina shaguna an sa miliyan 20 miliyan 30. Ina ne talaka wanda duka jarinsa bai wuce 3,500 ba yaya zai iya mallaki waɗannan shaguna. Na fa a Najeriya matsalar tsaro ya addabi Najeriya ko ina. Waɗannan masu yin sana'o'in nan 'yan kaɗan daga cikin wanda ba su iya ɗaukar makamai ba su iya zuwa suna su ma su je su bi masu kidnapping da sauransu su yi ba su ne ba suke waɗannan sana'o'i.
5: Sabili da wannan ɗauki ɗaiɗai ya ƙara sanya kuɗi na gidajen haya na yin tashin goron zabi. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
2: To yanzu a Najeriya gwamnonin yankin kudu maso gabashin kasar ne suka amince da ƙara tallafa hukumar raya yankinsu domin samun ƙarin kuɗaɗe daga tarayya da za su toshe gibin kasafin kuɗin bana. Sai dai wasu 'yan yankin na ganin har yanzu hukumar ba ta fara ayyukan da za su gani a ƙasa ba. Wakilinmu Muhammad Bello ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin rahotonsa.
9: Gwamnonin jihohin Abia da Anambra da Ebonyi game da Enugu da Imo da ke yankin na kudu maso gabashin kasar ne suka amince da bayar da naira biliyan 5 kowannensu wanda zai kawo jimlar kudi har naira biliyan 25 da nufin karawa kan kasafin kudin hukumar ta raya yankin na naira biliyan 140 da aka gabatar na shekarar 2026 da muke ciki. Gwamnan jihar Imo kenan a yankin Hope Uzo Dimma ke nusar da shugabannin hukumar ta SED si cewar dama ce da gwamnatin tarayya ta baiwa yankin don fidda jama'ar ta daga wani kangi. Gwamnonin dai da wasu suka yaba da yunkurin nasu sun ce sun cimma matsayar ne bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki da kuma shugabannin yankin. Karin wannan kuɗin dai na zuwa ne bayan hukumar ta nunar da yadda ta fuskanci matsalar karancin kuɗaɗe a shekarar 2025, lamarin kuma da ya jawo tsaikon wasu ayyuka kuma dakatar da su. Ana dai sa ran tallafin gwamnonin zai baiwa hukumar damar kammala ayyukan da aka fara tare da farawar sabbin ayyukan raya yankin a shekarar ta 2026 din. Sai dai fa kuma a wani zaman bin diddigin aikin hukumar na shekarar bara ta 2025, tsohon gwamnan jihar Abia Oji Uzo Kalu ya nuna rashin gamsuwar aikin hukumar kan yadda ta kashe kuɗaɗe ba cikakken bayani. Inda daga bisani aka umarci shugaban hukumar da ya tabbatar da ba da ba'asin duk kuɗi da aka kashe cikin sati guda. Kudu maso gabas dai na fuskantar manyan ƙalubale da suka haɗa da lalacewar hanyoyi da zaizayar ƙasa da kuma rashin isassun masana'antu game da rashin ayyukan yi da matsalar wutar lantarki da kuma tarshen tsaro. Wani mai rike da sarautar gargajiya a yankin Aci Ofaga ko kawaye kan aikin hukumar. Ya ce hukumar na kashe kuɗaɗe kan ababen da ba su kenan ba, babu hujjar ƙara musu kuɗi domin ba wani abin a zo a gani a ƙas kawo yanzu. Mark Okoye shi ne shugaban hukumar ta SEDC. Ya ce aikin hukumarmu ne haɗa kawunan gwamnonin yankin don ciyar da yankin gaba. Hukumar dai tuni ta fara fuskantar matsin lamba wajen tabbatar da cewa ayyukan ba su tsaya a manyan birane kawai ba, face fa sun isa ƙananan hukumomi da al'ummomin karkara suke. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta.
2: Hankula sun koma kan demokuraɗiyyar Zambia a daidai lokacin da 'yan adawa ke ci gaba da nuna ƙin amincewarsu da sakamakon zaben shugaban ƙasa. Kana kuma kotunan ƙasar ke ci gaba da kasancewa a rufe makonni bayan gudanar da babban zaɓe. Hukumar zaben ƙasar ta ayyana shugaba mai ci Hakainde Hichilema a matsayin wanda ya lashe zaben na ranar 18 ga wannan wata na Agusta. Sai dai babban abokin hamayyarsa Brian Mondebile ya ƙalubalanci sakamakon. Latifa Mustapha Jafar ta haɗa mana rahoto kan wannan batu.
10: Sakamakon zaben da aka wallafa a hukumance ya nunar da cewa babban abokin hamayyar shugaba Hakainde da Hichilema mai ci da ya samu nasarar yin tazarce Brian Mundibile ya samu kaso 38 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Sai dai Mundibile ya ce zai kalubalanci sakamakon kana jam'iyyarsa ta National Reconciliation Party for Unity and Prosperity za ta ci gaba da neman haƙƙin ta ba gudu ba ja da baya, amma kuma yunkurin sa na kalubalantar sakamakon zaben na zuwa ne yayin da kotunan kasar ta Zambia ke ci gaba da kasancewa a rufe tun daga ranar 24 ga watan Agustan 2026 har sai baba ta gani. Mahukuntan kasar sun ce sun dauki wannan mataki ne saboda dalilai na tsaro. Sai dai lokacin da aka dauki matakin rufe kotunan ya haifar da tambayoyi kan ko ƴan adawa na da damar a saurari muryoyin su a kotunan sauraron kararrakin zabe a daidai wannan lokaci mai cike da sarkakiya. A hannu guda kuma rahotannin aikata ba daidai ba a yayin zaben na ci gaba da bayyana. Kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Zambia ta nuna damuwa kan matakin rufe kotunan. Daraktan kungiyar Transparency International a Zambia, Maurice Nyambe, ya nunar da cewa rufe kotunan a wannan lokacin babban abin damuwa ne. Ya ƙara da cewa
11: at the stage of the electoral process where we are
10: na zabe a kasar mu ba mu buƙatar rage hanyoyin magance rikitar siyasa. Abin da muke buƙata shine jibiyoyi da suke da ƙarfi da sauƙin mu'amala waɗanda ake da abinci da su da za su taimaka wajen magance rikicin siyasa cikin kwanciyar hankali.
11: It can be peacefully resolved.
10: Dani kungiyar lauyoyi ta kasar Zambia ta yi kira da a gaggauta ko kuma samar da wata hanya da za ta saurari ƙararrakin da ke buƙatar kulawar gaggawa. Shugaban kungiyar Arnold Kaluba ya bayyana cewa tilas ne duk wani matakin magance matsalar tsaro da za a dauka ya kauce wa dakile hanyoyin da za su bayar da damar samun adalci ya kuma tabbatar da yancin bangaren shari'a. Fadar shugaban kasar Zambia ta fito ta musanta duk wani rade-rade na cewa an dauki matakin rufe kotunan ne domin dakile ƴan adawa. Sai dai al'ummar kasar kamar Chule Mwimba na ganin cewa akwai buƙatar a sanar da mutane halin da ake ciki. A cewar sai da aka rufe kotunan kuma aka baza jami'an tsaro tilas a fara yada jita-jita.
12: We need as a people to know
10: exactly muna buƙatar a matsayin mu na ƴan ƙasa mu san takamaiman abin da ke gudana da kuma ba mu tabbacin mu kwantar da hankulan mu. Amma rufe kotuna an kuma batsa jami'an tsaro ko ina tilas a jefa mutane cikin halin rashin tabbas musamman labarin da ke fitowa akan zabe da kuma yadda mutane ke cikin
12: rudani.
10: Ana da yiwa Zambia kallon guda daga cikin ƙasashen kudancin Afirka da ke da tsayayyar demokradiya da kuma jam'iyyu masu yawa. A wannan yanayi da ake ciki da ƙasashen yankin ke fama da matsalolin tsaro da ke da nasaba da zabe, sanya idanu kan yanayin siyasar Zambia ka iya game baki ɗayan ƙasashen kudancin Afirka.
2: To a gidan Latifa Mustafa Jafar. Ana ƙara samun fito na fito kan takaddamar kasuwanci da ta kunno kai tsakanin Amurka da Canada bayan da Amurka ta kakaba harajin kashi 50 cikin 100 kan kayayyakin Canada da darajar ta kai dala biliyan 20 sakamakon rushewar tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin rahoton da Suleiman Babayo ya haɗa mana.
13: Shugaba Donald Trump na Amurka ya fusata da matakin mayar da martani na Canada inda ya ce zai ɗauki tsauraran matakan kasuwanci, kuma Canada ba ta ga komai ba tukunna. Tuni dai Canada ta ɗauki matakin saka harajin kaso 50 cikin 100 ga kayayyakin da ake shigarwa ƙasar daga Amurka na kimanin dalan Amurka biliyan 20 da suka hada da ƙarafa da nama gami da kayan amfanin gona. Halin da ake ciki ya nuna irin tabarbarewar dangantakar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu da suka shafe shekara da shekaru suna zaman ɗasawa. Gwamnatin Prime Minister Mark Carney ta Canada ta ce zai yi wuya a samu wata matsaya tsakanin ƙasashen biyu ganin cewa shugaba Donald Trump na Amurka ya fara janyo matsalolin takun sakar kasuwancin tsakanin ƙasashen biyu. Sakamakon fara saka harajin kaso 50 cikin 100 kan kayayyakin da Canada take shigarwa zuwa Amurka na kimanin kuɗin dalan Amurka biliyan 20. Shi dai shugaba Donald Trump na Amurka ya ce zai faɗaɗa matakin harajin fiton kan kayayyakin Canada da suka haɗa da motoci da ƙananan motocin ɗaukan kaya nan da farkon watan Janairun shekara mai zuwa ta 2027. Shugaban ya ce kamfanonin da suke neman kaucewa biyan wannan haraji tilas su yi hijira daga Canada zuwa Amurka. Wannan ya saba halin da ake ciki inda ƙasashe uku na arewacin Amurka da suka hada da Canada da Amurka gami da Mexico suka dade da dunkulewa ƙarƙashin tsarin haɗaka na ƙera motoci. A cewar Dominic LeBlanc, ministan kula da harkokin kasuwanci na Canada abinda suke bukata shine samun matsaya da kowane bangare zai amfana. A wani mataki na ƙara kaucewa daga kasuwannin Amurka, ana sa ran Prime Minister Mark Carney na Canada zai halarci taro inda zai gana da shugaban hukumar Ursula von der Leyen domin daukan matakin karfafa hulɗan kasuwanci tsakanin kasar ta Canada da kasashe membobin kungiyar tarayyar Turai. Shi dai Prime Minister Carney zai halarci jawabin da shugaban hukumar von der Leyen za ta yi a gaban majalisar dokokin kungiyar da ke birnin Strasbourg ranar 16 ga watan gobe na Satumba. Tun lokacin da Carney ya dauki madafin ikon Canada, yake neman hanyoyin bunƙasa kasuwanci da sauran sassan duniya maimakon dogaro kan Amurka, saboda yadda Amurka ta zama rashin tabbas ƙarƙashin mulkin shugaba Trump.
2: A gaida Suleiman Babayo da cikamakin rahotannin da muka muku tanadi. To amma kafin mu sallama, kun ji cewa Koriya ta Arewa ta haifar da matakin Amurka na sayarwa Koriya ta Kudu makamai masu linzami da darajar ta kai dala miliyan 125, wanda ta ce barazana ce ga Pyongyang, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajenta ta sanar. Kun ji cewa hatsarin wani karaman jirgin sama Amurka ya kashe mutane hudu da ke cikinsa bayan faduwa a gabar ruwan jihar Alaska. Su kuwa jiragen ruwa na dakon kaya sun fara yin jerin gwano a mashigin ruwan Hormuz, makare da makamashin man fetur da iskar gas sakamakon datse zirga-zirgarsa da rikicin Amurka da Iran ya yi. Kungiyar Tarayyar Turai EU na shirin amfani da kudaden kadaro da kuma kadarorin Rasha da magudanar da aikin farfado da kuma madara Ukraine. Ƙarshen shirin kenan baki daya, wanda Abdulrahim Hassan ya tsara. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
14: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraron mu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji kokarin lalubo bakin zaren warware rikicin addini da ke laƙuma rayukan al'umma a jihar Filatin Najeriya. Gwamnati ta fara dasa kyamarorin tsaro domin yi wa tafkar hanci.
2: Ai ana cikin gari yanda aka zo aka zuba su barkatai din nan bashi da wani amfani da a wannan ƙauyukan da ake samun damuwar tsaro da anan aka je aka zuzzuba aka gano meye damuwar su
1: za a ji ƙarin bayani nan gaba a jamhuriyar Niger kuwa an fara tafka muhawara kan tsarin da yafi dacewa da ƙasar demokradiya wato da ƙasar demokradiya ko kuma mulkin soja za kuma mu je Ghana domin jin yadda bangar siyasa ke samun wurin zama a siyasar ƙasar amma yanzu ga Abdullahi Mamman Ahmadu zai fara da labarin duniya sunana Khadija Ahmad Rufai
0: DW labarun duniya
3: Adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliya a Nepal na dada ƙaruwa Jami'an 'yan sanda sun cika hannu da madugun 'yan adawar da ya sha kaya zaben shugaban ƙasa a Zambia Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya ya yi murabus bisa matsin lamba kan cin hanci da rashawa Adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliya da zaftarewar ƙasa a Nepal ya haura 350 Inji wasu sabon alƙaluma da hukumar 'yan sanda ta ƙasar ta fitar a dazu-dazun nan. Sabon alƙaluman na zuwa ne a yayin da hukumar lura da bala'o'i ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa da akwai yiwuwar wani rafin da ya cika ya batse ka iya fashewa kuma ya ƙara dagula lamuran ceton jama'a a ci gaba da lalube na mutane da ake yi waɗanda suka salwanta. Hukumar ta yi kira ga mazauna kusa da wajajen da su gaggauta ɗaukar matakan da suka dace ta hanyar nisantar bakin koguna domin kaucewa haɗarin da ka iya biyowa baya. Kuma dai hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da cewa ayyukan agaji na ci gaba da karanta a inda ake kokarin nemo mutane fiye da 1,300 waɗanda suka yi batun dabo a tsakanin Nepal da yankin Tibet na ƙasar China. Dubun dubatar jama'a a ƙasar Indonesia sun fito zanga-zangar nuna adawa da rashin ɗaukar kwakwaran matakai na hukunci kan masu aikata cin hanci da rashawa a wannan ƙasa. Masu boren sun yi dandazo a harabar majalisar dokoki a Jakarta babban birni inda suka yi tare da waƙoƙi da cike da nuna zumuɗi na ganin an hukunta masu rub da ciki da kuma marar hannu da dukiyar ƙasa ta hanyar amfani da wata ayar doka wacce ke tsananta hukunci ga masu aikata cin hanci da rashawa da majalisar dokoki ta kada wa ƙuri'a a shekarun da suka gabata jami'an tsaro a cikin shirin kota kwana sun toshe kafafun shiga na majalisar dokokin tare da kakkafa shingaye da dama domin hana masu zanga-zanga yin kutse kana kuma akalla mutane 60 ake zargin an kama daga wannan zanga-zanga zanga-zangar na zuwa ne kwanaki bayan wata kazamar zanga-zangar ta auku ta kinjinin gwamnati a kasar ta Indonesia inda har ma ta yi silar mutuwar mutane da dama a kasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na DW Jami'an 'yan sanda a Zambia sun sanar da saurare na bahasi kan madugun 'yan adawa na ƙasar ta Zambia mai suna Brian Mundubile wanda ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar a makon jiya hukumar 'yan sandan Zambia ta ce ta saurari bayanai daga jagoran na 'yan adawa game da zanga-zangar kinjinin sakamakon zaɓe da ta ɓarke washe gari bayan sanar da sakamakon babban zaɓe da jam'iyyar da ke mulkin ƙasar ta yi nasara mutum guda ne dai ya ce gagarin kuwa yayin zanga-zangar inda 'yan sanda suka cika hannu da mambobi da dama na jam'iyyar ta madugun 'yan adawar bisa boren kinjinin sakamakon da ya ɓarke a ranar 13 ga wannan wata jami'an gabar teku na ƙasar Murtaniya sun yi nasarar ceto bakin haure fiye da 160 ciki har da mata da ƙananan yara masu ƙoƙarin tsallakawa ta ruwa a yunkurin su na zuwa ƙasashen turai hukumomin ƙasar sun ce kaman da suka yi ya kasance irin sa mafi girma a cikin tsukin watanni bayan da ƙasar ta himmatu wajen daƙile burin bakin haure daga ƙasashen yankin yammacin Afirka na zuwa ƙasashen turai ta barauniyar hanya sanarwar gwamnatin Murtaniya ta ce 'yan ƙasashen Senegal da Guinea da kuma Gambia har ma da ƙasar Mali su ne suka fi yawa daga cikin waɗanda aka ceta daga kwale-kwale maras inganci da suka yi amfani da shi duk da yake hukumomin sun ce daukacin jiragen na da matsala kadalika yanzu haka wasu mutum 161 na cikin kulawar hukuma kuma a watan jiya sai da rayukan fiye da bakin haure 144 suka salwanta galibi yan kasar Gambia bayan sun yi kokarin ratsawa ta teku daga gabar tekun Mauritania inji hukumar majalisar dinkin duniya mai kula da yan gudun hijira shugaban hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF Ibrahim Gusau tare da wasu manyan jami'an kwamitin gudanarwa na hukumar sun yi murabus daga mukamin su sakamakon matsin lamba da suke fuskanta kan cin hanci da rashuwa da ma yadda ake tafiyar da harkokin kwallon kafa a wannan kasa da ke yammacin Afirka matakin na Mr. Gusau na jefar da kwallon mangoro don hutawa da kuda na zuwa ne a daidai lokacin da ake caccakar hukumar ta NFF dake wato da yake jagoranta bisa gazawa na kai kungiyoyin kwallon kafar kasar ta Najeriya a wasanni na kasa da kasa musamman ma na gaza samun tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta mata da kungiyar kwallon kafa ta matan kasar ta kasayi lamarin da ke zama irin sa na farko a tarihi tun bayan shekara 1991 ko baya ga matsalolin a filin wasa rahotanni na nuni da cewa ana tumar shugaban na hukumar cin hanci da rashuwa bayan da aka samu bincike kan yadda aka wasashe wasu makuddan kudade na tallafi da gwamnatin tarayya ke ba hukumar ta NFF domin biyan haƙoƙin yan wasa da jami'an kungiyoyin ƙasa da ƙasa wannan bincike na ƙara jayo hankali na jama'a wato wani binciken da ya ƙara jayo hankalin jama'a kan yadda ake tafiyar da hukumar baki daya to ƙarshen labaran duniya kenan Khadija
1: To an gaishe da Abdullahi Mamman Ahmadu dauke da labarin.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin za a ji yadda annobar Ebola ta yi wa dalibai farraku da ƴan uwansu a lokacin hutun makaranta. Muna tafi da shirin siyasa da shirin al'adu har ma da wasiƙun ku kan abubuwan da ke damun ku a yankunan ku. Amma yanzu za mu fara da batun tsaro daga Najeriya. Hukumomi a jihar Filato sun kafa kamarorin inganta tsaro na CCTV a wasu yankunan da ke birnin Jos da kewaye. A wani mataki na gano masu aikata miyagun laifuka tsakanin al'umma. Gwamnati ta saka na'urorin ne a muhimman wurare da unguwanni da ke birnin Jos. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Abdullahi Maidawa Kurgui.
4: Tun dai lokacin wata ziyara da shugaban Najeriya Bola Tinubu zuwa jihar Filato a watan Afrilu da ya gabata sakamakon wani harin ta'addanci a unguwar Rukuba dake cikin garin Jos inda aka yi asaran rayukan mutane 29 shugaban na Najeriya ya alƙawarin gwamnati za ta kafa na'urori na kula da tsaro na CCTV camera guda 5,000 inda kuma zuwa yanzu gwamnatin ta soma kafa wayannan na'urori a muhimman wurare dake birnin Jos kewaye To sai dai kuma wasu jama'a na gani cewar ba anan matsalar take ba kasancewar yankunan karkara ne aka fi samun matsalolin tsaro musamman ma yadda ƴan bindiga ke cin karansu babu babbaka Musa Usman Yakubu ɗaya ne daga shugabannin matasa a garin Jos yace matsalar tsaro a Filato ba a birni take ba
2: kaman Barikin Ladi Okos Riong sai gefen Mangu kaga kaman yanzu Mangu in aka saka wannan CCTV anan za ta fi amfani ba a Jos North ba zamu iya zaman lafiya tsakanin mu da Christian ƴan uwanmu ba tare da an kawo wani CCTV ba
4: kenan kana gani ba shi da wani amfani anan cikin gari da makewayen Jos
2: ai anan cikin gari yanda aka zo ba su barkata dinnan ba shi da wani amfani da a wannan kauyukan da ake samun damuwar tsaro da anan aka je aka zuzzuba aka gano me damuwar su
4: zuwa yanzu ma dai hukumomin na jihar Filato na cewar na'urorin CCTV kamera guda 199 ne ake kokarin sanyawa a wurare daban-daban tsakanin garuruwan Jos da Bukur kuma a cewar Alhaji Garba Wales daya daga shugabannin al'umma dake Jos
5: idan da za a yi abin kaman yanda ake a kowace kasashen da suka ci gaba abu ne mai kyau in dai da hukunci a kasa to wallahi abubuwa yana kyau
4: kana nufi kenan an kama mutanen ba a musu wani abu ne
5: a to baka to da yawa ai zaka ga an kama masu laifi zaka ga an sake kumawa ni kaina victim ne dan an kashe dana da wuka aka kashe shi akan waya ba iya kama kowa ba dole na na bar abu abin ga Allah saboda idan jama'a suka san in aka kama su za a yi hukunci zai rage wani abu
4: wurare da ake samun matsalolin tsaro a cikin Jos kamar anguwar Rukuba titin Bauchi mahadar Tina Junction Gangare Jami'ar Jos Mado Tudun Wada Yalwan Zangam da ma wasu wurare ne ake sanya wayannan na'urori a halin yanzu Mr. Gat Shamake na daga cikin masu shirya tarurruka na zaman lafiya a duk lokacin da aka samu hargitsi kuma ya bayyana min yadda yake kallon wannan lamari.
6: Eh to gaskiya zancen CC Divin nan yana da muhimmanci dan yanzu ka san cewa duk duniya technology yana kan gaba. So mu muna ganin cewa in gwamnati sun sa CCTV nan kuma sun sa masu kyau da amfani.
4: Wasu na gani ya kamata a sa a yankunan karkara inda ake samun matsaloli na tsaro.
7: Akwai hanyoyin da ƴan ta'adda barayi suke biya ko community tsakanin local government da wani.
4: Ina nemi ƙarin bayani daga bangaren gwamnatin Plateau. Ko shin gwamnatin Plateau ce yake sanya na'urorin koko gwamnatin tarayya? To amma hakan bai yiwu ba. Inda daraktan watsa labarai na ofishin gwamnan Plateau Mr. Gang Berry ba daidai lokaci da na hada wannan rahoto ban ji daga gare shi ba. To sai dai masana tsaro na gani ya kamata gwamnati ta dauki matakai na sa ido kan na'urorin kasancewar wani abu ne sabo da ta bullo da shi tsakanin al'umma da yadda za ta cimma kudirinta na shakon matsalolin tsaro a sassan jihar Plateau baki daya. Abdullahi Meda Kurgui, DW Hausa daga Jos, Nigeria.
1: To idan muka bar Najeriya ko yayin da aka shiga yakin neman zabi a tarayyar Najeriya, makwabciyarta Jamhuriyar Niger, ana ci gaba da muhawara kan irin tsarin mulkin da yafi dacewa da kasar. Yayin da wasu ke ganin demokradiya ce mafita, wasu kuma na goyen bayan ci gaba da mulkin soja. Ga dai rahoton wakilinmu a jihar Tawa Isu Manman wanda ya yi bincike kan wannan batu.
8: A shekarar 1960 ne kasar ta Niger ta kasance kasa mai cin gashin kanta bayan da ta samu ƴancin ta daga Turawan mulkin mallaka na Faransa, abin da ya kai al'umar ga zaben shugaban kasa daga farar hula, inda Jawar Hamani ya kasance shugaban kasar na farko. To sai dai bayan shekaru 14 yana jagorancin kasar ne. A karon farko sojojin kasar suka kifar da gwamnatinsa a ƙarƙashin jagorancin Sani Kunce. Tun daga wannan lokacin kusan lokaci zuwa lokaci sojojin kasar na yandarin mikiya a fagen mulkin kasar, inda suke amfani da ƙarfin wutarsu su kifar da wata gwamnatin farar hula a ƙarƙashin demokradiya. To wai ma komin ke kawo sojojin su yi juyin mulkin? Ma'azu ba zo wani manazarci al'amuran siyasa ne a Niger.
9: In kamar bukatoci da muradun kasa su a cikin kila wakala wannan dole na su za su shigo su sa tsari. Ita doka ta hana su shiga siyasa. Amma duk in sun shiga siyasa sun dauki mulki, to yawanci an samu matsala ne tsakanin ƴan siyasa. Amma ko gobe na maimaitawa babu wani mulki mai kyau, babu wani mulki mai sha'awa, babu wani mulki yabawa kamar mulkin demokrasi.
8: A duk lokacin da aka samu juyin mulki a kasar, to babu shakka ana amfani ni da hujjoji daban-daban. Alhaji Jafar wani gogaggen dan siyasa ne.
10: Mu ƴan siyasa abun bakin ciki ne gare mu waje an yi ma dan siyasa juyin mulki. To amma menene ya kawo wannan abun? Yawan juyin mulki su ƴan siyasa suke jaro shi. To dan hakan nan ƴan siyasa idan siyasa Allah ya yi mana dawowarta, mu ba kowa matsayin shi kuma ya zama darasi ga ƴan siyasa.
8: To amma kuma yayin da ake ci gaba da samun mabambantan ra'ayoyi, wasu na kallon juyin mulkin ne a matsayin wani kuma baya ga kasar, irin su Kadri Gayo wani matashi.
11: Juyin mulki na ka alubali saboda duk abin da kun kai tarina zai komo baya tsakanin mu al'umma, tsakanin kasuwanci, komi kan dai yayi meka an wahala.
8: Ko da yake a dai share daya an lura yadda a karon farko a tarihin kasar wannan juyin mulkin na baya-bayan nan ya samu karbuwa ga wasu daga cikin al'ummar kasar, inda ake ganin sun juyawa tsarin mulkin demokradiya baya. To komi ya juyo hakan? Hassan Abdulkadiri wani mai goyen bayan sojojin cewa yi
12: zaka iske demokrasi ce amma har ta zamanto kama kama kariya, an bambanci ya tsakanin mutane da mutane, tsakanin kabila da kabila, an kawo wasu suna ƴan sahun gaba, wasu suna ƴan gata. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa talakawa suka yi ta maraba.
8: Wani babban kalubalen da al'umma ke fuskanta a lokacin mulkin sojojin shine na fadar albarkacin baki. To sai dai kuma ga Umar Saidi wani dan jarida cewa yi
13: ba za a gama mulkin soje ba da mulkin demokradiya akan wannan bangare. Ai cikin mulkin demokradiya za ku ga mutane da dama ɗan horahula ɗan jarida bi mafi akasari ka hutu ka hudu albarkacin bakinka kuma a liƙe ka.
8: Wannan juyin mulkin na baya-baya dai shine irin shi na biyar da aka samu tun daga lokacin farko da sojojin suka fara, abinda ke kai ta ga zama sahun gaba daga cikin takwarorinta na yammacin Afirka wajen yawan juyin mulki. Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa jamhuriyar Nijar.
1: Shoka da ya kushi afa kuna shan rahotannin ne daga nan sashen Hausa na DW. Muna dakon ra'ayoyinku a kan su za mu karanto su nan ba da jimawa ba. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon.
0: DW ra'ayin malamai.
14: Bayan raba gari da ƙasar Faransa, hukumomin Nijar sun sake ƙulla hulɗar cinikayya na haƙo ma'adanai da wasu kamfanonin ƙasashen waje. Domin tsayar da aniyar mai kaza ya rika cin kai. Shin wani irin sauyi aka samu akan wannan batu na haƙo ma'adanai a Nijar? Yaya tasirin yarjejeniyar yake ga tattalin arziki na ƙasar da ma al'umma? Shin ko ta sauya zani? sai a biyo mu a cikin shirin ra'ayin malamai na ƙarshen mako domin jin ƙarin bayani.
1: Tuma dalla idan muka je wato birnin muka je kasar Ghana bayan shekaru 7 da ayyana dokar hana ayyukan yan banga a harkokin siyasa a kasar har yanzu akwai damuwa game da lamarin tare da jan hankalin masu ruwa da tsaki kan zartar da dokar ta hanyar gudanar da bincike bisa hujjoji da kuma tabbatar da daukar alhaki ga masu laifi dan cin magaci wakiliyar mu a Accra Jamila Ibrahim mai zango na dauke da rahoton taron masu ruwa da tsaki kan wannan batu
15: Bisa tanadin kundin tsarin mulkin Ghana na shekarar 1992 ikon shiryawa da tura duk wata rundunar tsaro ko karfi na ƙasa yana hannun gwamnati ne kadai dalilin kirkirar ayar dokar mai lamba 999 a martani daga kirayen al'umma da kungiyoyin fafutuka masu zaman kansu ne bayan amincewa tsare-tsaren kungiyoyin sa kai na siyasa ko kuwa political vigilantism suna shafar kowa ba tare da la'akari da jam'iyyar siyasa ba sai dai dokar ba ta yi niyyar kawai rusa kwazon tattara matasan iyuba a maimakon haka ta yi haramci ne kan kirkira tsarawa daukar mambobi horaswa bada makamai samar da kudade da tallafawa irin waɗannan kungiyoyi ta kowace siga musamman idan manufar su ita ce aiwatar da duk wani nau'in ayyukan sa kai na siyasa kamar a cewar commissioner dan sanda COP Usman Abdulrazak
16: election violence is not a routine
15: yace tashin hankulin zabe ba wata matsala ce na yau da kullum da ya shafi doka da oda kawai ba hasali ma yana raunana amincewa da tsarin demokradiyya da damar samun mulki ta hanyar zabe yana rage yarda da hukumomin gwamnati yana raunana amincewar masu zuba jari kuma yana barazana ga hadin kan al'umma wanda jamhuriyar mu ta ginu akai
16: on which our republic is anchored.
15: Director hukumar sa ido kan zabuka a Ghana da ake kira Election Watch Ghana, Rose Austin tace.
17: We must therefore summon the collective political will
15: Dole ne mu tattara karfin siyasa na bai daya, jajircewar hukumomi da alhakin al'umma da ake bukata domin tinkara tare da kawar da bangar siyasa daga al'adun demokradiyyar mu. Wannan yana bukatar gudunmuwa daga dukkan mu.
17: This requires action by all of us.
15: Sai dai ga tambaya kan dalilan ci gaba da dorewan ayyukan jagaliyan siyasa shekaru 7 bayan aiwatar da dokar. Kanar Festus Abuaji mai ritaya kana mai fashin baki kan harkokin tsaro ya dora alhakin ne kan yadda masu aikata tashin hankulin siyasan ke ci gaba da kaucewa daukar alhakin ayyukan su
16: the reason why the laws are not working
15: yace dalilin rashin tasirin dokar ba a gazawar hikimar fasaha bane na siyasa ne kuma kamar a ce manyan bangarorin siyasan biyu na kasar suna da wani irin yarjejeniya ko tunanin juna wato bazan hukunta ka ba domin idan ka samu mulki kai ma ba za ka hukunta ni ba
16: so that when you are in power don't deal with me
15: Sai dai duk da cewa dokar ba ta yi niyyar rusa kwazo wajen tattara matasan jam'iyyu ba, hasali ma dai akan haramci ne na kirkira, tsarawa, daukar mambobi horaswa, ba da makamai samar da kudade da tallafawa irin waɗannan kungiyoyin ta kowace siga. Jamila Ibrahim mai zango, DW Hausa, Accra, Ghana.
1: Shi idan muka bar Ghana kuwa a yankunan gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a daidai lokacin da ake hutun makaranta na dalibai wasu yara na yin hutun nasu ne nesa da ƴan uwan su sakamakon barkewar cutar Ebola wacce ta tilasta soke tafiye-tafiye tare da iyakance fita waje haka kuma an rage waɗansu ayyukan a cikin iyalai da dama zuwa zama a gida Yakuba Umar mai gizawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya hada mana
18: Nan wani gida ne a garin Beni da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, inda yaran gidan ke kwashe tsawon wani bangare na yini suna wasan ƙwallon ƙafa. Don haka filin gidan ya zama musu tamkar wani babban filin wasa. Yayin da galibi a baya lokutan hutun makarantu kan yi daidai da na tafiye-tafiye da haɗuwa a tsakanin dangi domin sada zumunci cikin walwala da ƴanci a ƙasar. A yanzu annobar Ebola ta kawo cikas ga rayuwar yau da kullum ga iyalai. Sake barkewar cutar Ebola dai ya tilasta takaita tafiye-tafiye da ma fita. Pascal Vake da kanansa sun kommace su yi hutu tare da danginsu waɗanda ba sa yawan gani.
19: Se distrait toujours si dans la parcelle peu de jeux de foot.
18: Yace ko yaushe muna nishadantar da kanmu a nan tsakar gida. Muna dan buga ƙwallon ƙafa kaɗan. Idan mun gaji kuma muna hutawa a falo a gaban talabijin. Mun ji takaici da ba za mu iya ziyartar iyayenmu ba. Sai dai takaicin ya faka ga Evelyn Kafuga inda wannan matashiya ɗaliba ya kamata ta shigo ma don ganin wata kokonta. Ta kwashi shekaru da yawa bata gani ba amma yanzu tafiyar ba za ta yiwu ba sakamakon cutar Ebola Don haka Evelyn ta zauna a gida inda take hutun da ya sha bamban da wanda ta yi tunanin yi.
20: Les parents nous ont annoncé que le voyage.
18: Tace a wannan shekara nayi tunanin zan je hutu. Amma sai iyaye na suka sanar da mu cewa an fasa tafiyar saboda cutar Ebola. Naji takaici matuƙa domin a bara mun je Bunia da Kampala. Abana kuwa mun tsara cewa ya kamata mu je Goma. Amma yanzu Ebola ta soke komai.
20: Wala Ebola atualine.
18: Kasancewa a gida na tsawon makonni da yawa dai ba abu bane mai sauki. Ba wai ga yara ƙanana kadai ba har ma ga iyayensu. A gidan Grace Muisa, ayyanta ƴan mata na amfani da wannan lokaci na hutu domin koyan ayyukan gida tare da mahaifiyarsu. Haka kuma wata dama ce ga wannan uwa ta kiyaye ƴaƴan nata daga alaka da washe.
20: Le matin se lève tôt.
18: Tace akwai abubuwa da yawa dake faruwa a washe. Shi yasa na zaunar da yaran anan. Dan kare su daga cutar Ebola idan suna fita za su iya kamuwa da cutar cikin sauki da safe mukan tashi mu yi ayyukan gida tare bayan haka daga baya suna iya yin wasa da abokan su a tsakar gida sai dai duk da wannan hali da ake ciki a ƙasar ta Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo ba duka iyalai ne suka kauracewa abubuwan da suka saba yi a lokacin hutun ba domin kuwa wasu dai sun ci gaba da tafiye-tafiyen su tare da karɓar bakuncin ƴaƴan ƴan uwansu Stella Tsiko ta karɓi bakuncin ƴaƴan ƴar uwarta waɗanda suka bar Beni don yin hutunsu a birnin Bitambo da ke makwabtaka da su. ƴaƴan ƴar uwarta ta maza da mata na iya wasa da dariya a tsakaninsu. Amma ko da anan ma Ebola ta tilasta takaita su. Tace muna ƙoƙarin tilastawa kanmu wajen killace su a gida don haka suna zama anan ba sa fita. Ba sa jin gaskiya an bar su haka sakaka tun bayan barkewar cutar ba a samu bullata ba a cikin danginmu. Abana dai a iya cewa cutar Ebola ta kawo cikas ga hutu ga iyalai da dama. An soke tafiye-tafiyen zuwa hutu na wasu yara. Wasu kuwa an iyakance musu fita a iya filin gida. Sai dai kalubalen da ke gaban iyayen a halin yanzu shine yadda za su rike yara wajen kare su daga kamuwa da cutar.
1: Yakuba Umaru mai gizawa kenan dauke da wannan rahoto da yake zama cikin makin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango. Yanzu sai fagen shirye-shiryenmu bayan mun numfasa da wannan.

0: To a fagen shirye-shiryen namu za mu fara ne da shirin siyasa. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
1: DW Duniya mai yayi.
2: Madugun ƴan adawar Chad Sixe Masara ya shaki iskar ƴanci bayan shafe shekara guda yana kurkuku bisa tuhumar aikata laifin tunzura jama'a da kisan kai. Allah ya tarfawa garin Masara nono ne sakamakon ahuwar da shugaba Muhammad Idris Debi ya yi masa. Sai dai kuma tana ƙasa tana dabo domin ahuwar ta yi hannun riga da tanadin da wasu dokokin shari'a suka yi da ka iya hana fitaccen ɗan adawar samun duk wata falala da alfarma irin ta siyasa.
3: A ƙa'idance dama da ta rage mishi ta maido incin shi na kasancewa ɗan takara ko kuma mai incin zaɓe a cikin ƙasar tasu shine ƙara zurfafa bincike bisa ga laihin domin tabbatar da cewa laihin da an ka hukunta shi a kan shi bai taɓa yin su ba.
2: Wai shin me yasa ahuwar da aka yi wa fitaccen ɗan adawar ba ta goge ɗaukacin tuhume-tuhumen da ake yi masa ba? Wace makoma a yanzu ta rage wa Sixe Masara a siyasance? Batun da za mu tattauna kenan a cikin shirinmu na duniya mai yayi na wannan mako. Ni ne Abdullahi Mamman Ahmadu.

0: To madalla a duk shekara al'ummar musulmi mabiya dariƙo da ma waɗanda ba 'yan dariƙar ba daga sassa daban-daban na Najeriya musamman ma dai a nan Kano kan halarci maulidi na Shehu Ahmadu Tijjani na tsawon wuni uku waɗanda ake gabatarwa a watan Safar. Ranar khatama ko wuni na ukun ne malamai da shugabanni ke amfani da wannan dama wajen tattauna batutuwa na fahimtar juna da zaman lafiya da kuma haɗin kai gaba ɗaya a tsakaninsu. Alhaji Gambo Tanko mai zare, shugaban kwamitin shirya wannan maulidi na Tijjaniya da kuma tattaunawa da ake, ya ce duk shekara ƙara samun ci gaba ake a irin manufofinsu na alkhairi.
1: Wasu kuma daga wasu jihohi suka taho, wasu ma daga wasu ƙasashe suka zo, 'yan ɗariƙu daban-daban, to duk mun haɗu muna farin ciki, muna son juna da alkhairai, ba wani magana wani ɓata wani, kowa ya kawo dalilinsa na haɗin kan namu. Dalilinsa na zumunci duk kai abin da yake na alkhairi. Wata rama in Allah ya ba mu rai da lafiya, wanda ba musulmi ba su zo za mu ba su kudin zama don kome ai yan uwanmu ne, amma sai dai kawai addini ne ya raba mu da su, kuma kowa yana nasa. Saboda haka wannan shine zai kawo haɗin kai, zaman lafiya a ƙasa, wanda duk duniya haka ake to gwamnati abin da take so ta ga jama'arta ta haɗa kai, domin idan babu haɗin kai babu zaman lafiya.
0: Mana ake cika shekaru 69 da fara wannan maulidi wanda mahalattansa ke karuwa da darussan kyawawan halaye na Shehu Ahmadu Tijjani.
1: Lalle mu ɗauki wannan ɗabi'ar da Shehu Ahmadu Tijjani ta yi wa juna afuwa. Duk abin da ya faru a tsaya a auna, kada a ɗauki hukunci irin abin da ake yanzu ɗin nan, ta sa abi kai yana nema ya zama kuma ko ya sai ka ce an ce an daki wani ya mutu. Duk irin wannan abin da ake so, ko mutum wani abu ya maka ka yi haƙuri bincike shi ka ji, ta iya yiwuwa ba kai ne baka fahimce shi ɗin ba. Saboda haka wannan shine dalilin zamanmu, kuma alhamdulillah ana samun ribar zaman.
0: Akwai dai babbar hikima da hangen nesa da suka sa Sheikh Sani Hassan Kafunga, wanda ya assasa wannan maulidi, ya shigo da littafin tarihin rayuwa da kuma kyawawan halaye na Sheikh Ahmadu Tijjani, waɗanda koyi da kuma aiki da su suke tasiri a rayuwar Tijjanawa da ma sauran mabiya ɗariƙo daban-daban. Sayyidi Hassan Sani Hassan Kafunga ne mai gabatar da karatun littafin a duk irin wannan maulidi.
2: Shehu Sani Kafunga ya wallafa littafi Ghayatul Amani fi sunnati Sayyidi Shehu Ahmadu Tijjani, wanda shi da kansa har zuwa halifa na farko Sayyidi Sheikh Faruku shi ma ya ci gaba da karantawa, kuma har yanzu ta ake karanta, da kuma wata hamziya da ya samo daga Fas ta Muhammadu Anaya, wanda yake yabon Shehu Tijjani tun daga haihuwarsa, tasowarsa, iliminsa, almajiransa, irin karamomin da Allah ya yi masa, da irin buƙatuwarsa da ya nema a wajen Allah, na addu'o'insa ya waƙe wannan.
3: Salli ya rabbi thumma sallim ala man sharibat min buhurihil anbiya'u. Wa ala al-ali was sahabati kullam ma sara al-badru aw talahu ad-diya'u.
0: A irin wannan dama ce malamai da shugabannin al'umma kan yi tsokaci kan tasiri da irin darussa da suke karuwa da su, da kuma yadda za a ɗinke duk wata baraka ko rashin jituwa da suka bujiro lokaci-lokaci. Khalifa Sayyidi Bashir Sheikh Tijjani Usman ya yi jan hankali ne kan faɗin alkhairi ko kuma ai shiru idan babu alherin.
4: Duk abin da zai kawo wani saɓani ko ruɗani, in dai musulmi nagari ne kuma yana yin magana, to ya kauce wa magana da za ta janyo rigima. Saboda duk a nan ake samun rigima, mutum ya faɗi son zuciyarsa ko ya yaɗa abin da yake so, wani kuma don son girma zai yi, ko kuma irin ƙa'idar da take cewa ka saɓa a sanka. To saboda haka duk su ne suke kawo matsala, domin hatta a matsayin maliki ai ba a fatuwa sai da arjihul aqwal, sai da zance kan da yake da ƙarfa. Amma ka yayi mai ka zo ka shiga ko ka faɗa ko a social media ka yaɗa wa mutane, wannan ba daidai ba ne. Ya kamata duk abin da za ka faɗa ka faɗa abin zai kwanta wa jama'a hankali. Duk abin da za ka faɗa da ilimi, kuma ka faɗa da gaskiya. In ka yi wannan to insha Allah, amma ka kagi abu ka faɗi son zuciyarka, to wannan gaskiya shi ne yake janyo matsaloli tsakanin mu.
0: Shi kuwa Sheikh Usman Sheikh Yusuf Makwarari kan manufa ɗaya da mabiya ɗariƙo suka taru a kai ya ƙara fitowa da ita sarari.
5: Ɗariƙa abu ne guda ɗaya, kowa da abin da yake a cikinta. Ɗariƙa ta wallahi ita ce ƙadiriyya, ita ce Tijjaniyya, ita ce Arusiyya, ita ce Shaziliyya, ita ce Naqshbandiyya. Duk abin da ka sani wannan ɗariƙa ta wallahi ce. Kuma Alƙur'ani take rayawa in ka je ce dan dariƙa to da alkurani yake aiki.
0: Yanzu dai babu wata kafa da aka fi amfani da ita wajen jawo sabani a tsakanin jama'a fiye da kafofin sada zumunta da ake amfani da su. Alhaji Tijjani Sani Awwal kwamishinan shari'a ne na jihar Kano. A ra'ayinsa, rashin alfanun waɗannan kafofin sada zumunta suna neman su rinjayi amfanin nasu a yawa.
6: In ba Allah ya taimaki mutum ya zo irin nan ba, ba za ka san ma ana yi ba. Damar mun ɗauka ita social media ɗin ta zo mana da hanya wanda za mu iya isar da abubuwa, amma kuma sai ya zama abin da ya kamata isar ɗin ba shi ake isarwa. Wannan ita ce babbar illa.

0: cewa duk bacci jami ya kamata ya kula da zumunci ya kula da sallah ya karanta alqur'ani wannan sune abubuwa da yawa wannan shi jami ya gargadi a kansa kuma a zuwa lazuman nan da aka bayar lalle a kula da shi
1: to wadanne irin hanyoyi ne za a yi amfani da su domin irin wadannan darussa su zauna a zakatun mabiya Sheikh Halifa Sani Shehu Mai Hula shine shugaban kwamitin koli na majalisar shura ta dariƙar Tijjaniya
2: za a rike abin da suka koyar na tarbiya kyakkyawa da biyayya tsakanin juna da juna karami ya girmama babba babba itausayawa karami
3: ba ta sumu sumu wa kal auliya ya imamal lahul ulu wal wida'u
4: ba ta sumu sumu wa kal auliya wan jahul ulai
1: masu sauraro da wannan tsaraba ta koyi da halayen kware na salihan bayi domin a fahimci juna a hada kai shirin na wannan makon na taba kadashi ya kawo karshe a madadin sashin Hausa na DW Abdulrahman Kabir daga Kano ke mana fatan alheri

Shaw Madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun sa MD Azari daga jihar Bauchi a Najeriya. Yace ina kira ga jama'a baki daya da mu maida hankali wajen gyara halayen mu da zamantakewar rayuwar mu. Mu sani a halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan, talakawa suna da nasu kasan wajen gurɓacewa al'amura. Sannan ina kira ga matasan mu musamman yanzu da ake gabar siyasa. Mu guji cin mutuncin juna da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko makamai don harkar siyasa. Mu sani bayan siyasa akwai rayuwa. Dan haka kowa ya girmama ra'ayin kowa sai a zauna lafiya. Daga ƙarshe ina addu'ar Allah Ubangiji ya sa mu yi zabe lafiya, ya ba mu shugabanni na gari, sannan ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya. Sai wasiƙa Hamza Bula Malawa daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Yace babban matsalar mu a jamhuriyar Niger ita ce yawan hare-hare da 'yan ta'adda suke kawo wa sojojin mu. Duk da alhamdulillah sojojin mu suna iya bakin kokarin su. Allah ya saka musu da alkhairi. Muna ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da addu'ar Allah Ubangiji ya sa wannan yunkuri da shugaban ƙasar Niger yake yi, Allah ya dafa masa, domin shi kanshi mai rauni ne. Ya Ubangiji ka shiga lamarin sojojin ƙasata da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya. Wasiƙar gaba ta kace ba da masu ɗan dumummuge mai shayi da magaram daga jamhuriyar Niger. Ya ce DW Hausa a yau ina so ku bani dama na yi kira ga shugabannin ƙungiyar IES kan samun hare-haren 'yan ta'adda da ƙasashen ƙungiyar suke yi. Ya kamata su fara amfani da na'urori na zamani na tattara bayanan sirri da bibiyar 'yan ta'adda har maɓoyarsu. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya zaunar mana da ƙasashen mu lafiya. Sai wasiƙar haɗin gwiwa ta hannun Sunusu Maɗattai da Magaram da Isu Maƙeri Maɗattai da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Induka Zawai tare da Jafar Ɗan Gwamna. Suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu jamhuriyar Niger ƙarƙashin jagorancin General Abdurrahman Chani da cewa kamar yadda 'yan ƙasa mun san suna iya ƙoƙarinsu, to su ƙara mai da hankali sosai wajen samar da tsaro da karya farashin kayayyakin abinci da na masarufi gami da rage kuɗin man fetur a faɗin Niger. Domin waɗannan su ne manyan matsalolin da suka dunƙule waje guda, suka zama curaren ƙullin da ya yi wa kowane talakan Niger ɗaurin minti. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya dawo mana da aminci a ƙasarmu Niger, ya kuma ba mu damuna mai albarka. Sai wasiƙa Haruna Bawa Hassan daga jihar Maradi a jamhuriyar Niger. Ya ce muna yabawa jami'an tsaron ƙasarmu Niger bisa ƙoƙarin da suke yi ba dare ba rana don kare al'umma da dukiyoyinsu. Sannan kamar yadda a yankin Tawa aka samu mutane kore da ɗimbin dukiya, inda gwamnati ta ce a yi bincike don gano asalin dukiyar da kuma masu ita. Muna fatan adalci ya

Shirin wasiƙun masu sauraro ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun jikan Mani Dingas da Musbahu Mai Shafshaf Dingas da Alhaji Mamman Garin Turaki Dingas tare da Buniya Tela Dingas daga Jamhuriyar Nijar. Suka ce babban abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya shine irin yadda jagororin siyasar mu na arewacin Najeriya suka kasa haɗa kansu wajen ganin an kawo ƙarshen matsalar tsaro a yankin. Dan haka muna kira a gare su matukar dai babu hannunsu a ciki. To su matsa shugaban ƙasa lamba dan ganin an kawo ƙarshen wannan kashe-kashen da ake yi wa al'ummar arewacin Najeriya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan rashin tsaro a ƙasar mu Najeriya. Sai wasiƙar Mansur Babaura na faɗa daga jihar Gombe a Najeriya. Yace muna kira ga hukumomi da jami'an tsaron Najeriya da su ƙara ƙaimi wurin shawo kan matsalar rashin tsaro da ta addabi ƙasar mu Najeriya. Domin wallahi al'ummar wasu sassan cikin ƙasar suna cikin wani hali na ƙaƙanikayi. Ba sa iya yin bacci da ido biyu. Da fatan kira na zai isa ga kunnuwan da nayi domin su. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da Afirka da ma duniya baki ɗaya. Wasiƙa gaba ta kace Malam Bundi Esugun daga jihar Borno a Najeriya. Yace hakika matakin da gwamnatin mulkin sojin Niger ta dauka na baiwa kamfanonin cikin gida lasisin haƙar uranium, wannan matakin abin ayaba ne domin hakan zai taimaka wa 'yan ƙasa da su kansu masu kamfanonin. Sai wasiƙa mata ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ta fito ta hannun Haɗabi Mai Kwamfuta Mai Yama daga jihar Kebbi a Najeriya. Yace a yau na shigo wannan fili ne domin ku bani dama in miƙa kirana ga daukacin 'yan siyasar ƙasar mu Najeriya. Da ya kamata na farko su ji tsoron Allah akan irin yadda suke kokarin mayar da radi akan kudirin sabon shugaban ƙasar Najeriya da muke sa rai, Alhaji Atiku Abubakar, na alƙawarin da ya dauka na dawo da tallafin man fetur a ƙasar mu Najeriya. Maganar gaskiya in dai zai yi hakan, to ya dauko hanyar da 'yan ƙasa za su samu sauƙin rayuwa.

0: da waɗannan wasiƙu nan ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka bada gudunmawa shirin ya zo gare ku. Zainab Bilyaminu Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW.
1: Madalla muna tare da Zainab Batai Nisa ba za ta dora daga inda ta tsaya wato za ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku akan rahotannin da muka gabatar muku. Malama Zainab barka da warhaka.
2: Barka dai da wannan lokaci.
1: To yanzu daga ina za mu fara ko in ci wani rahoto ya fi daukar hankali?
2: Ai yau da aka yi bayanin CCTV kamar nan to kusan gaba ɗaya zan iya cewa ta hasko masu sauraron mu.
1: Lalle ko ta hasko su. To hasko mana ra'ayoyin nasu.
2: Ai sai dai mu iya abin da ya sauka saboda lokaci amma dai kan
1: ya dau hankali.
2: Bari dai mu fara ya dau hankali kwarai da
1: gaske. Hasko mana.
2: Ai abu ne da ya shafi batu na tsaro.
1: Tabbas haka ne, tabbas.
2: To akwai malam Angwa malamin makaranta yace shirin kafa na'urorin CCTV da gwamnatin jihar Fulani take sanyi domin yaki da yan ta'adda abu ne mai kyau. Allah ya ƙara kawo mana da wamman zaman lafiya.
1: To amin amin.
2: Yi ji kamani Dingas da Inusa Dodo Turaki da Musbahu mai shafshaf Dingas da Buniyate da Dingas suka ce hakika abinda gwamnatin jihar Fula take kokarin yi na kafa na'urori domin inganta tsaro na CCTV a birnin Jos wato babban birnin jihar Fula kenan. Domin yaƙi da ƴan ta'adda hakan abin ayaba ne. Allah kuma ya sa haka su ta cimma ruwa. Sai Abubakar Kawu Girgir yace Allah ya sa fara amfani da na'urorin CCTV da hukumomi suke yi a jihar Filato kenan. A ƙoƙarin magance matsalar tsaro hakan yayi tasiri domin dai wannan matsala ta tsaro ta addabe mu sosai.
1: Gaskiya kam.
2: Sai Kabir Kwangila Flyover Zaria yace DW Hausa fara kafa na'urorin inganta tsaro na CCTV a birnin Jos babban birnin jihar wato a birnin Plateau kenan ko in ce a birnin Jos babban birnin jihar
1: Plateau.
2: Plateau domin yaki da ƴan ta'adda abin ayaba ne kuma Allah ya sa kwaliya ta biya kuɗin sabulu da fatan kuma sauran jihohi da ke fama da matsalolin tsaro su ma za su ɗauki irin wannan tsari.
1: Ci ya ga tsarin.
2: Haka. To akwai Abdullahi Sabon Garin Sarki Dingas yace a gaskiya matakin da hukumomi suka dauka a na jihar Filato na saka kyamarori wato na CCTV a cikin gari domin inganta tsaro hakan abu ne mai kyau. Fatan mu sauran jihohi za su koyi da hakan don inganta tsaro a sauran jihohi masu fuskantar matsaloli na tsaro. Sai Imrana Madaha Baku da Ali Sarkin Yaƙin Nema da Bako Umar Kandalu Abubakar daga Wagadugu a ƙasar Burkina Faso suka ce a gaskiya kafa kyamarori a birnin Jos ba shi ne mafita ba.
1: To
2: an san inda matsalar take. To kin ji na san ra'ayin ki
1: ne. To ina ne matsalar ko bai faɗi matsalar ba?
2: A'a ba su faɗi matsalar ba. Su ne sun ce an san inda matsalar take.
1: An san inda take kawai wanda suka sani sun sani.
2: Sun sani haka. To akwai Dauda ɗan mayaƙi maraɗi yace a hakika wannan kokari da gwamnatin jihar Filato ke yi domin samar da na'urori na CCTV domin yaƙi da wato ta'addanci abu ne mai kyau muna fata Allah ya ba su nasara. Sai Abba Hilmar Silo dan gudun hijira daga wato daga jihar Difa yace da hukumomi a jihar Filato suke kokarin kafa na'urar CCTV a birnin jihar domin yaƙi da ta'addanci abu ne mai kyau don haka Allah ya sa talakawa su gani a ƙasa tare da kafawa a wasu jihohin ƙasar ma. Sai Ariwa
1: Gani Boso. In kin karanta wannan sai mu ji wani batun saboda lokaci.
2: Lokaci to akwai Ariwa Gani Boso yace kafa na'urori na CCTV a birnin Jos ba shi ne mafita ba. Sanya ido da wadata jami'an tsaro da kayan aiki shi ne mafita. To kin ji fa wannan ra'ayi kenan na Ariwa Gani Boso haka.
1: Haka.
2: To idan muka je batu na jamhuriyar Nijar za a iya cewa kenan wato batu na mulkin demokuraɗiyya da kuma na mulkin soja. To akwai ra'ayi da muka samu ta hannun Dauda ɗan mayaƙi maraɗi yace bambancin da yake akwai tsakanin mulkin soja da na siyasa shine kusan za mu iya cewa babu bambanci. To shi kin ga bai ga bambanci ba.
1: Bai ga bambanci ba shi kam.
2: To akwai kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa suka ce a matsayin mu na yan fafutuka shine wato muna bayyana ra'ayin mu a tsakanin mulkin soja da na siyasa shine bambancin kawai na fadar ra'ayi.
1: To fa to muje wani batun sai mu karanto kowane batu dai sai mu karkare dan Abdullahi ya shirya tsaf.
2: To bari mu je batun Ghana inda muka samu ra'ayin Sani Bala Adiso daga Accra Ghana yace muna jinjina hukumomin Ghana wato na hukunci na daukar hukunci akan bangar siyasa. To muna fata kuma wannan zai yi bada nasara a yi siyasa lafiya a gama lafiya. Idan muka je Jamhuriyar Demokradiyyar Congo akwai attajiri Umar da Umar Fifa sabon garin kauren na Moda jihar Zamfara suka ce makarantu a Congo da cewa sai shawara daga hukumar lafiya ta basu kada su gaggawa.
3: Adadin waɗanda suka mutu sakamakon mummunar ambaliya da zaftarewar Laka a Nepal ya haura 350. Inji wasu sabbin alƙaluman da hukumar 'yan sanda a ƙasar ta fitar a ɗazu. Sabbin alƙaluman na zuwa ne a yayin da hukumar lura da bala'o'i ta ƙasar ta yi gargaɗin cewa da akwai yiwuwar wani rafi wanda ya cika ya batse ka iya fashewa kuma ya ƙara dakula lamuran ceton jama'a a ci gaba da laluben jama'a da ake yi waɗanda suka salwanta. Hukumar ta kuma kira ga mazauna kusa da wajen da suka gaggauta ɗaukar mataki wanda suka dace na nisantar da kansu daga kogunan domin kaucewa abin da ka iya faruwa. Kuma dai hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya zai ta sanar da ayyukan agaji na ci gaba da karanta inda ake kokarin nemo mutane fiye da 1,300 waɗanda suka yi ɓatan dabuwa tsakanin ƙasar Nepal da kuma yankin Tibet na ƙasar China. Dubun-dubatar jama'a a ƙasar Indonesia sun fito zanga-zangar nuna adawa da rashin ɗaukar ƙwaƙƙwaran matakai kan masu aikata cin hanci da rashawa a wannan ƙasa. Masu boran sun yi dandazo a harabar Majalisar Dokoki a Jakarta babban birni inda suka yi tarera waƙoƙi cike da nuna zumuɗi na ganin an hukunta masu rubda ciki da kuma marar hannu da dukiyar ƙasa ta hanyar amfani da wata ayar doka da ke hukunta masu aikata laifukan cin hanci wacce Majalisar Dokoki ta saka wa hannu shekaru da suka gabata. Jami'an tsaro a cikin shirin kota kwana sun toshe kafofi na shiga harabar majalisar ta da kafa shingaye da dama da kuma kama akalla mutum 60 da ake zargi da neman haddasa rudani. Jami'an 'yan sanda a Zambia sun sanar da saurare na bahasin madugun 'yan adawar kasar Brian Mudulube wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasar da aka gudanar a makon jiya. Hukumar 'yan sanda a Zambia ta ce ta saurari bayanai daga jagoran na 'yan adawa game da zanga-zangar kinjinin sakamakon zaɓe da ta ɓarkewa shigari na ranar zaɓen da aka yi da babbar jam'iyyar da ke mulkin ƙasar ta yi nasara. Mutum guda ne dai ya ce gagarin ku a wancan lokaci a inda 'yan sanda suka cika hannu da mumbobi da dama na jam'iyyar da madugun 'yan adawar bisa boran kinjinin sakamakon da aka aiwatar a ranar 13 ga wannan wata. Shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya NFF Ibrahim Gusau tare da wasu manyan jami'an kwamitin gudanarwa na hukumar sun yi murabus daga mukamansu bisa matsin lambar da suke fuskanta kan cin hanci da rashawa da ma yadda ake tafiyar da harkokin kudade na ƙwallon ƙafa a Najeriya. Matakin na Mista Gusau na jefar da ƙwallon mangoro don huta da kuda na suwa ne a daidai lokacin da ake caccakar hukumar ta NFF da yake jagoranta bisa gazawarta da ta yi na kai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan Najeriya a kan wasanni na ƙasa da ƙasa musamman ma na zama ko kasa samun tikitin shiga na gasaccin kofin duniya ta kungiyar wato na ƙwallon ƙafar mata da kungiyar mata ta Super Falcon ta gazaye lamarin da ke zama irinsa na farko a tarihi tun shekara 1991. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Khadija gareki.
1: To an gaishe da Abdullahi Mamman Ahmadu da ya fassara ya kuma karanto mana labarin duniyar wanda kuma da shi ne muke nade tabarmar shirin namu na wannan zango baki daya sai kuma da yamma idan Allah ya kai mu. A madadin Abdulrahim Hassan wanda shi ne editor da ya tsara shirin kamar yanda kuka saurara sai kuma Brita Gruna da Claudia Rock da suka sarrafa mana na'ura. Akwai kuma Zainab Bilyamin da Abdullahi da ta karanto mana wasu daga cikin ra'ayoyinku. Da ma sauran abokan aiki da suka bada gudummawar su wurin kammaluwar shirin. Kada kuma ta za ku bibiyar shafuka mana sada zumunta domin kallon abubuwan da muka wallafa muku inda za ku tafka muhawara kuma ku aje mana ra'ayoyinku akan su. Sunana Khadija Ahmad Rufai nake muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
4: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: ke ba da izinin sai in ya kira unguwar Zuma yaga ta yi iyayin ta abin fa ya gagara sannan fa zaki ga ya ba da izinin nan ya ci akai asibiti to ni da kin ga yanzu a misali haihuwa ta 10 kuma ni ban taba zuwa asibiti
1: 10
0: ni kuma ban taba zuwa asibiti ba
1: maza da mata
0: maza da mata ni duk wannan haihuwar da nake yi gaba ɗayan ta a gida nayi ta amma dai an sha wahala amma kuma dai an sauka ana sauka lafiya cikin ikon Allah
2: Husna ita ma tana ɗaya daga cikin matan karkara da suke haihuwa a gida ta ce mun baya wuce rashin hanya ko kuma kwazazzubo domin hanyoyin da suke biyowa zuwa manyan asibitocin da za su karɓi haihuwa yana da nisan gaske wani lokaci suka sha wahala kafin su isa asibitin hakan takan iya sa a rasa mai haihuwar ko kuma abin da aka haifa
3: mata da yawa me yake sa suke haihuwa a gida
4: saboda rashin kyan hanya da gaskiya tsakani da Allah babu hanyoyi sai dai a bi ta cikin gonaki abi da amalanke ga wahala ga naƙuda amma yanzu kan tsakani da Allah da dan dama dama tunda an yi mana burji akwai hanya da za a je amma duk da haka kafin a zo asibiti mace ta jigata bayan haka in an zo asibiti wannan waya tana temaka tana cutar da masu haihuwa saboda in an kawo ka hankalin suna kan waya suna wannan abu da kuke ce shatin ko menene idan suka maida hankali da shi ba sa sauraron mace tana naƙuda a kira ba za su saurari mace ba in kai magana a ce dalla kun cika naci kun cika fitina ba ku da juriya to meye haka